0: Jordan. Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka mapiya phezulu bona. Hayi.
0: Asambe wena. Hayi wena man.